0: un lato CBC4 del mio più bellino. Un buon giorno a tutti. Ho creato il mio tacco a me, le gambe unite. E se male, ho creato il hanu ile gatu inare hanning inni ukertatemi Russia amanu China isumalum nangin nersau juru taku aqagu tamakan atami apetsurutu mini ukertatemi saqina umata penasuaru tiulau tumi amisuiti isumalau tahatu meligam meutani tambani aqagu lu aqani hanu ile aqsimangittu galwa abadluwa kasagajanga apetsuk kiuju apikutini taku meligam miugu kanata ukertatungani hanu ile gatu inareelin Matthew Landreid tan hauri sakataulautu walautu ukertatu miugu taku tusak miugu malau mata amalu kanata lima ame apikutu tauju kaktin luga puigoktauju jangin nasungu mata.
1: We started last year in the pre-pandemic.
0: Akani taku pinga suave toximaju yuka nuna chak nuna bumi ulah pesuk taulu lau simaju amalu nuna bumi udah lagi jauh di taulu ting dah tay mata ku kena tau kau tertunggu tak mecanun Landreid dah tay mata negri utu taku pinga suwi kena tami kau tertemu apa pesuk tau kanila mata upeng langulah tu. Nuna bimi nami nakatu jui dah taku aku aku termaksud demi pijuk waktu jumi nami nakana musaki dila mijut salah hati cikak soal lutim saben ngujui taku ilagi jau la salah habi aku nato ilagi jau lutim ubikai tamalu amnain maka bi cooperation amalu kata bi regional government kute mat sakai si majuin dan nila Andy Morehouse, makbekang ayok hanga tatung na kajanga.
2: Tawani katibik nuna lima ka makungilup pinaswa katigit su tatat si mga nuchi nuchi lok tugut tan na sa lahaw ti hakti si kaswa ng namminik pinaswagat sa lok si marunong ilinga yut lugu si tamarungi kaktunik pivit sa unang tunik nalunek silok to kutay ko na sa salahauti waso hatta lang at liwitak ko
0: makabek tayo mga salahauti ni nalunek silok to akagulak to ang malutak ko katim majigalan takwa tunio kayo lo ti $10,000 ang malutak nalunek ko tamin. Tay mata utama ko umadu na kasi kanu kau sa sungo mamangata imabimik isumasungon nga

Hello, Lakut. Dengan seperti yang lama kita semua nak hulung bagi nala lama di Lucy. Temani si bisi yuk kau tak temui di kalau ni nala kau tinggi di Lucy. Hulung ini kita jangan ulang repok. September 28. Ubang aku hati yang ada sana via pik Jamie Jamie si kau jadi gila kau. Hulung tema tu mana ni kau mikir waktu ni nila sungit tu lah nila tu yang itu. Tema kalau waktu ni mini galatok. Ulang ko yok kasi ano niya kumitok ano ka ang ito apilun sa emeta ko katak si kanak tak tumi kanaya kaya katak ya sita ka bukot tayo emeta ka buk narituli mati at ulang ko ito nga suti ka sa mana 925 ko sa ningan ito ba ni Jamie o mga kawisak ito ba ni kayo nang nalang matiluta pinasa ko siya nung nga kanwilo ito sa yung ikalwa kibusi. Tay maulumin nagkajang umat nagkajang ulang umat tan natusa katara si ZBD nungak tay kani kanok inuit nagawa katara katara tilugit gamatok at kun nunilak at mas mga nukaw sa kang nangman ang matutapan ni nun naving mingilak at na nun nutako wia sutaw ni alam mo sa nung mga katusang nangilutigo. Amat teruk, dan nutamit teruk kanungai. Tak kerja lewat semajuk. Alian anggap tu ni, alian anggap tu kait emelio kutuk ikat pelan buat horror film. Tama ni ada orang bilang kita pernah suruh segelau tertinggi dan tapi kata orang macam jilid tu kata orang ni tu sok pingin yang macam pun. Malu dan nuna pun maligaliok pemikat lang mew di logo dan kau maligaliok di nila kau segala tengen tamas mga piluang waktu mekai taman ini nuna pun me tamaku sosi tapi ya kata tweet ila aksar tu kata tweet kaya ngiyok kaya sosi lut kanu ini kata mengada tamas mami sanut tu sana meyukur unal kaya kalau nanti tu lang ayong. Amma nuna put ia silat tu sampai mita ku ikajok tau malam memang nuta mik atis sama kena tilu kita semangat nuta mur kagasau ya mur tau ni atemik new internet network mana kag tau yang ada ku salah satu tina sunni alam memang nuta mik atik tau tina sun tilu git. Amma lebih balik sekarang ujar tanah repot tanah kawasan lontok ini tidur amma lokal luna tidur ketenangan luna. Hello, good morning, Ulakut. Welcome to Kudlakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akuli studio. Today being Monday, September 30th. I'm your host, Lisiana Viapik, here with our technical operator, Jamie. Yeah, it's another beautiful calm morning here in the capital. No wind so far this morning. A little bit of rain. But very little, as I mentioned. And I hope you all had a great weekend. And once again, welcome to our show. So during our English programming, after the 8 o'clock World Report, tense times in the Nunavut legislature on Friday, as MLAs heard a bleak report on the state of the territory's child welfare system. So Artie Sarkisian will tell us what happened and also hear how

0: Inuinula bin miut ang hatiye yasok bin miigi ulak ata kami. Gabamanik sanga sigi ulak suli 1972 mi. Ang hatiye yasok ato sa hutiminik ala simarun hutiminik ya halok simarun akita hugarak taminik. Canada o nirwang na kao sigi siyo nginyut Quebec tak nga. Daya walok to Northern Quebec. Tan na tulu ni nirwak bingok luni. Kililiyok tao si Maroko sa kutig itsugo. Nakulok si mga ikalok po. Amisulo at siya rok si mamata. Pilagin na aluit. At ulang ito aluit. Tukitaka so ako tao gyalin na aluit. Upalumay na ko tao rok si mamata. Iwitsakit ti mga alot sunilyo ilyon na agot. Dahil na nakuwak piliyaw ko rin nga Quebec tak ang ata. Ang ikatigigas wak pimot. Kaliw dititaw ko na lok si mga imat. Inuwi makuha ilun na di si tamanit ang unok si Mayo ni Canada o kiyok tatungan ni Nuna Hawkto. Ilakanak sige ako sa hakto sa ulok ti Ugalwat. Canada mik sakadit si Hurilutik. At unit ilako dokto Nuna may namminok takaswang nimot ang ikatigay ko ditakpeo si Mayo. Namminok minik at unit nakuwaktaw si Mayo mik. Pikarili rin niya hataw saktak titay nakiliwit. Taman na isuwak to lumiyo na tasigo daw warak to. Kaya may tumik iniliyo kigo daw tuwakpat. Inuit abito si manong miti daw lima at Canada o unyok si Biro ditsugit at iliyok ti si Marayan na rimagit. Sakko si ditsugit hamitika ditsugit lo no nakakasi marunong mo piyon na utinginik. Kaya may liyo mga kaluwakpat ha. Ingibiyok ti si Matsugit. Kalunaso na limanig, awlog siyo tuwan, ilakanak sa ako tinganig, at uklo ti kisimi ulit sugit. Inigilay ka sa atuin na kalwak ti liwili, inigigialin minik, Canada o gawa malaki ko singin ni, pisurak to alaki ko singin ni liyo, tunga pikakataw nit sa minik. Jebitin yung awo nga kang iksumi.
1: Nakumengas, jebitin nung nga tahan na pinasaw ko sa lahat at nagkadyo ng lakad sa sasaw ka nila mayo. Ilag te mataw ta nanutak agago tamak salas sa kuto gaso sa iyong mayo nuna vumi tamak kuno nga kanong ay kinaw yaliw kaso tiyo katato nuna vumi unot ilatuni kanong ay tahan na tayo na kato nuna vumi entrepreneur prize tamani $10,000 ngin nisi yung ulo ni tahan na takuning makiba cooperation kuni katibig regional government kuni loola tao katato kakasok tao katato tahan na to Andy Morehouse tahan na makibig kuni ngang iyo ka natutungi lagi yung apibali ayo lagi ng mod tahan sa mga CBC Mayor Paolo papasok na lang ako
2: Andy Morehouse kung mga inutuwa may kutso nga makipikot ang arakangan ng tungo lagi jawa mga kinarakti ko makipalit sinong mo.
3: Dana, nuna vimi tusati tau si malamata Entrepreneurship Prize kanute yaw su davani?
2: Sa lahaw te hakasok na kinarakti ko makikasok na mo ilingar ni.
3: Kanu ilingar ni ngani nuna vimi ukaw sa kayo nagalapyo?
2: Tavani inutuwa mi katingatit sila rugat katimanin makinmik takko akago makotamaan karustis yung katiko si Bulipami kutuwa mi giyang nga si Marok tapan akago mi inutuwa mi loktuk Tavani katibik nuna ili makaw makungilu pinaswa katigit so tatat si mga nuit sila loktuk tan na sa lahaw ti hakti si kaswa mga namminik pinasugat sila loktuk si Marok ilingayot lugu si tamarong nga raktunik, pivitsaw unang raktunik, nalunek si Lokto Kutay ko na sa lahaw tiyo ko sa hatalang at liwit ako kinarok tiyo ko makikasok ni mo.
3: Tamak ko, ukaw sa kigun na pigiya, jugiing ito ti tako sa lahaw tiyo kikasok ta si Tavan, ino na vimi, ino na lini, kanu ito si maningi?
2: Tabana attinging itu mata pivitse guna tu takko inu tu nakti tu nampin pinasukam meni nuci guma gutilumni upolumni nuna limmission atu inna gitu me nuci kasuallo te pigutiutimik tamakkoal attinging itu allang waktu senang waktu attinging itu mata nikusisu sunatu inna nik takkoalo pilok tu menel nego malaku menjawu uvigak tuilo ammalo aknai pivalle nego marangi kinar tiguma kikasuak nimu kisianisita marunga

0: Udah kudah si bisi kata temi pibelin. Atako na magiw takatatin na gait amalaw Donald Trump tay mata na mea ligam meo ni awlat si huji si matin lugo ako kito ni ukaw tatu meo ni to siya kumalilaw si maman tay marg nigiw na law toko kasi ni akago ni mako ni tako mea ligayin isu magibatangit asidji palayangin na tilugit sukat ulakiming Tako 650 ulaw to ukaw tatu mea apasok tawit ilaw ki jauluti 120 nunabu meo 48% ngit ki ulaw to it mea ligam meo goi si malam na nagsawjoy kanata ukaw tatu nganun 30% Russia meo nik amalo 12% China ming kanata aktili kapes yung ngin na to mea ligam meo nik amalo Barbara Williams kesiani atako upigusutu kanata ipigija ukeutato ipigija unak sauleman kesiani kalau miutau tina mandeya kalau tu kantai maguk government hakun pimare unak saule ukeutato minuna bumi ilagin ipigija unak saungar lutik nehe hatia hatar lutik landriau tai ma tana pinga juga lek pinga suatu simalatu kanata Mio ukir taktungin ni apak suhat taktungin upeng nga sulit kaju sila mayo. Nuna bumitaw tako namin na katudu ito. Tako akago tamak si umik sa lakaon nak si lautun namin na kanimot. Sabin ko lautun tako nikwak tawudu ito. Ilagi jaulutik ubik kahit ang nailo. Makabik Corporation na maluk Katibik Regional Government tako tamatuminga kajusite tilautun Andy Morehouse makibik ang iyo kangat at tungin leha pibalea julaga naman
1: Sita marunga raktunik pivitso unna raktunik nalunek silokto kuteku na sa salahauti wasoa hatalangat liwitakua
0: makibik tay maungunik kalautu dukiotatu me suli la takko hakagola tun naluna taula majut katema jakalanut $10,000 talo ni sala hatu amalu ili sa kajau dutemi imam me tala kaje kukana tamita ko CBC kun ni khim ko ti chila tu hanga ta jo dash 8 ato khatta tamining ta ko hanga ta ni khashut Baffin Bay Davis Street amalu kanan nga nga ni Hudson Bay Rory McDonald tana saput jina mo awlat si jiyo kataw jo nun abo mi wakana okto tayo mago kumpa si tumilo ni tako jo minakto ni tako siyon
2: You know, something for me is orca whales.
0: Tako, ipigilo lao tangi arloid,

Mä jotta kua kisumik pidjuta kammanga aktu sonnella mega tamanna tiangu jo tän ana ana ge jo jo pani ge jo jo luta ko ikä joka tigi totingi lak ta bonus asona to ko ti lugit ja tamas min kanokte jo jo the other ones take what down ema kai take what sulle taas mä missään otakkajalle ja se mä johtan inulluni James Fournier takkua silloin juom ila takun näitä tilloa mutta arvoa me pinna saakos rilautta tinni tänne tau vene karitak tänne arvoa miilau me matta otavani tänne Taavani pikatamin jutilluni piki jaulluni. Mä oon okaalautikkut. Atuin now walleng masule khala beuna sutu galo atu sapigi ni agati ku to khala ud mikki ut wakkan kisiani tau kono ko nge ullo no pinga sunu go tamane khalunni ilinni ati ti qala alam me mat October 14 amal 16 for October 14 me 16 mut tamako business qatu yui qanno pero palleakun nang mga ata tamane ko tatu mek tamas semenga kawi ti tawge kanuluti amala suna ni pina sukkan na kun nang mga ata dana ke kajala ngitok kawi jamane rasi kalun ni October 14 me 16 mo nga kayatok kisiane ullo ila namiyo ga yang mga nalunak si mga ilan alun erse mayo tamane kalun ni ato 14 to 16 mi ulat tigo kasi ani nami mga okas sa mga ito kasi ani tayo kono nalinot ajiging ito na pula kalat tuin mana tuin na ngi mat ta na kala pagi na sutta kalau buto saksaw na kau yok langi buto saksaw kanong ay utakin itini wagut tema takot daw amautit kini lagalaw mata takwa so nung ekima wame kanayak tayo katatut ambalo suko sinik inulagayik ko tiyo kamakatatut takwa amautit ko amautit tabane ikanayak tiyo kung nakayak tunik suko silik kung nalaw tekatang utigilo tayo kani katatut kano ikayutia kaso katalugit matamas minga kanong ay ilinya titaw sinna ka yagal lutit at ipakataw ko matuan na ko si kima pinit pilagi yiw kataw lo si katang matigil ka piso ko si ilo tamakko at ikayok taw kaya ka pamatay lang at mas mamisano kawajigya kanong matuan ko si Hillary Edmonds kawajigya bigyan nato si Hillary at amautit.ca mana atuin na ang tiyo api yung mat dan ukala bigigya katakalo ila ila ukala bigigya katakalo abot mana nidya yumik tusaksaw titikay na niya tagot kasi ani utang migot unang eh dan sasaw kakay nakakay Brian Tatwini, tawa ni kanyang sinamiyo tao, yung pinaswa ko sa kilaw tatinit. Ukaw sa kalilaw may Manila, tawa ni kibol ng trade show, teko tao siya katigitilog, tawa ni. Taas sumali CBC ko ni Salma ako sa apasokon na loob si Mambago. So naligi pang mangak, may piligi pang mangak. Ilak, tawa ni Brian, unika tilog ko sa akin ng laban.

0: Nuna bud sila tu sok biko mana kini lang memat ati sao gayak temik tas mga nuta mod kawi sok biko kata gayak temik ilinia uti kata niya tu nilo kaka sao yakut taku pinas kangay pingat si ulakat si ulimana pibikaktu si ati temik taku ati gayak temik ilak made a quest to mga kata yok ta ila tas mga salas sa kayak tweet tu sa duty take away headset then salas satuk dan inutitu ngagaya ligok atau si uluni atuk tak tita gayak tuk tas malamisa nutan kawik kalua kakapasok daun nalangan
1: Uwanga kabak kalua nunabot hilat tok hakbingan ni angayok kapting tumilaga yaw yunga
2: Nunavut silatu sapvimit tamani kau sapvionaktumit ilinjarnelrejiku harisaujaku tisangan kenamata tamakko matuingatitoma kikkutuinnarnut uutturumajunut atissauneaktumit taasuminga harisaujau attikarneersunillu atausermit teeguutikarluni saalassarajartui makkuunglutit harisaujakkut atortauvattuit taanna tamani khatigiga kalurartungasugi
1: Matna tamani tsung okadubbiga yung narapkit.
2: Taku ni nga utok si majuni suli tusakpalevi si manna ta sumawati sa nga ni?
1: Sarading ulo aktun go kahit si himalaktun taigu higa kanganik tam na nutangong mat at sing nakhani hilain nang me kangatak titaw himayun ikiak hibik ko utaw matat tam na nutangong mat hak titaw himayok at uga kaulak siya nunabuli mami. Nuna buat hilang.

0: to have bit in me ilim na ring an ni taigu he khak ti ta hom mata ati khang ni tu khak tu mana
1: tan summa pigar ti ta lo simaning an yo khagun na reve
0: e kanata li mami te ko ati mi yu khau ye hak tu le na me ilim na hak tu le na me lo tamak kuninga ikya khivik ko ati mi khak khai ti si himang mata nunabu mi pe khang ni tai nang mat Take Timmy Giao, your Canatalima, mid Canary Wunderak Dao, a Daikuma Ilau Kataulak Suta, Hakitila Rata, a Munabulima, mid Take or Becotinic, Aki Kohimala Kaptunic, a Gakabiko Rotao Union, Canada me, a Hilato Harbinic, Pile Katakaksutic, Tamakuninga, Hakititsi Homata.
1: Tako atit tuni yau se malatui tu sa ko mena pa malaji geng itu wat kisu wa keng e ka kon na kalape
0: a man na kam ne ayok tu na a kawi man itu na lun ne huna manga ta a hipting ni kamagi yau matama na ki hani go i huma kha khiu tsia khima ni kun ni atang ni khait si hima yau kham mat tu ha khima lak tu ngaw galo
1: Tan nati saune atu kare saule lerina mot atokta osi makatala mata kununga ilinea katatunu kisumi takuguma yapisi kungan naluni valuni tuki hana sao yume.
0: Hanutuin na ila inui atoguma yam nganni tuharuma yugu nunavumi utalimanu pigiyao ni amat toranga blumi katutja katigi ngamot kawi haktu lerini ob ilinea haktu lerini ob lumikhan. Mana hilat to harbing mood, kamagi yaw yu galwagi hani hibuni kapting me, atuk downing mood, kikutuin nang mood, atuga kau yu mamat, dana ihumagi blue, kanutuin na atikhani, kinak tu.
1: Dana ukakatara ve kikutuin nang mood, ilini atinu piluang wartu me, nunavumi dana atuk tau katarumato valuni takano, kikutuin nang mood, atuin nang napa.
0: Tamain nut, ilin niya to nut ang kawi hak to lang ang may pilari yun nut. At to tigilugit, uko ay lang ni kawi mayaw kok tut. Diyan na tao aki kok himayu kihani aki kak di tao bludik. Allaw gayak tut. Kinap, kinap internet, Starlink, inuknet, diyan na tamak ko ikiakibik ko ko tao mata. Diyan na tao ikiakibik ko ko tao mat. Kihani to nga blumi, kawi hak to lang ng mo, ilim niya to lang ng mo yo. Tap sumunga, atuga kikutoy ng mo, nuna huli mami, atuga kaw niya amat.
1: Ilangit, a person na ato sa mata, sumata, nakakasaya ko, atok tao na ati lugo, ati ko sumi, suma, kinila tama nga si, ukakan na rin narive.
0: Dahil ko, tiyan na ito ni, ikiakibig ko, tinik, aki ko ang ata, Atak tak ti tau yung mata. Ano na bumituin na ang ito. Ahiting niya agla. Tiyat na ito niya. Aki kuya ang ata. Atak tak ti tau yung mata. Ato tigilugo. Alberta ni. Tiyat na ito niya tau. Aki kakataw ng mata. Cybero ni di. Atak ang matay ka ni. Ontario milo. Aki kohimayok. Orion ni. Atak haklo ni. Ublogayan ni ngakto ni. Tukilok tau himayumi. Ate kaklumi. An lagi tunik Canada lima ni tamat ko ikia kibig ko otit. Ate kakti tao yung nalunay himat siyang niyang matanakin ng mga ata.
1: Ta na tuki sinaksibok te maukaw sa kikatara view. So kay ma avanito kapat kanataw sila tani. Te kwa kaw yung mayaw kayakto. Ta avanite na te yaw pat ati nga. Oh, no na vomito te na emaili emaili yo ga yatu me tukita ga yatu ta na te khatu apa.
0: E, ili tamat se ga yatu me lo.
1: Taman na o khaw se ri kanne ro na ro vi summa ta na atan ne kene ro male ro pe se ki ko tu na no o to ma yo no.
0: Tam na a ki ko khe ma yo hilat to khaw men mo tu na pe gi yaw lang ni ma. No na vom me o tali ma mo pe gi yaw ne ma. To have to see what the dalu done a kikok him along with kikutuin a top down in the actually a kawi hak to learn you, illumina to learn you, Mik, a dear na canon. To have to see yarani, be you me hook to see what the a top down your canonly, to kikakak loan.
1: Kikokang a utorun narayapa, tamatuba missano.
0: Ya, kituin nine, none of them you tell hung up at that. Utok, atik hangan ni, atai go higa hangan ni, kait siyum natut.
1: Kanon

0: Inuu qatiminit tuquuttiyuq. Inuaqtauyuq. Inuu qatiminik inuk tuquuttikpat inuaqtauvuq. Inuanut. Kisutuinnaq pequti atuqtauyuq naniyauyurluuniit pequtiqaqtumut utiqtiquyauyuq. Inuarsiyuq. Inuaqtuup atjinga. Inuari. Apeqqut iglumut isiruni igluqartii takungikkuniuk apeqiyuq namimmangaat. Inuaruit. Inuit unuqtut. Tavva oqausiit tukingit ullumi oqaramaasaartakka qauppat atjigingitanginnit oqaramaakkannilaarivunga. Oqaaraqquyiqattarsimakattani pileerumayoqaruni taannarini pileersimayoqannagmini oqarniarmat kinogmangaat isumagiyarminini pileeroormat naararorlavuri.
1: Good morning. Silina yunga igluring me silina puya. Teman pivade yuni tautuin nao yagama. Tene Harry Flaherty ipagsa pakausagilakta nga simik tuyini kung ming asiago ako may gilugo kakasa tuyin nakto nga tako katali kata tauna na kadlo na ane simik simayo ikun kami aru ka nga ming nuna nga sukak kadlaro imaro rakso nilo at aus yung ito aru ka nga miugaru akay kasi ane pigyak tutanam pigyak ko yigiyaka. Kumik tema simik tunyara ko ti tamane nunao ilikko sila ka asidjong na ang mingman. Tamag ko nga nakikakatakta tinulo asidjo ti tiyado ni. Ama nunao akik si Madjo singa nun asidjo ni. Takuyaw raw, ipata takuyaw na sa kung akaraso kitay ko wijaksuting windmills mo nakaktaw yakadlo natin ito inyog titikisod lang yung mga ata umakutili o ito wijakto rin propeller kasi ko windmill tayo man na ito mitakuyara ang mga ata ugbaro ni tayo kuning asukin ng iglo ka nga ni gering ning pigyakasura ang mga ata aking iglo kawisakta rong mga ata taan na imagkukong nakto imang mo simigtuin na akikilangong man ubaro kaya kano kaya taman na akaw tao ya kaya kadlata ako magigag ko tamat po nung ano nakakdo no kanigiyang inyo kanay madli tamata nakakti tao katang ilago piyamang mga ata tayman na itimig. Ubarone naukuriman gaba mabon surdo ne de la semaine toaro ramata ki surimanin amma tema 23 euro pat ubatine aura ramata ubaruke an 2027 me tema tu sera semaga tigo gaba ma khare go mar tigo ubatine aura ramata suri tema ne de taura otiani man tu ki se ma sahar wa pugun kano lagi yun ang mga ang mapang nagtawalero na kano ilok pa diyan na kasi ubatin yung inyong nino nakatutukan ni tamane tusama titikatang na kasi damag ko wakad lang siya wakad tagi akakilag sa CBC kun taman na wakad wakad tunga taman na udyagayaw diyumilikod lugo asik sa kaktok tayo na kung simig tuwin na kalau nanti juga yang kawanan, atau kaktu garan. Ya, anyways, teman aku kau majunga. Thank you very much. Bye.
0: Kuyen nami silina ni pilihun nak silau kafit, ni pilihun man ni kafit aku harau tibut dan ni pilihun besu aku kau sekarat tak tibut 1-888-896-3135. Number 9796101.

0: Amelirinang me kawi marwating in nama kanokle amelirin asung amelirik nearlo ne pilirin nearlo ko kanu itaga kasungo basibol lakpame.
1: Tuktu aming aning likise na kawi may yakalo at agama tamane amakukak si mangi manila sa lime kakulikwari ka po kasungo galo ang ama la tuktu aminga maunga mi ko gama la 1959 util dugo matkulo akto kuro lunga tawane ni versa ngotil luta ni versa ngoluta la sulu gyon himan na sulu yatoni sulu tau tuga kalaung ina tati vet lang ni makuninga tan ala ana na tapide reanga tak tau tung na tare la ugati go ang na luta iman na tuktar wilo na tigo pisung ulong ikalo tugun tau tuktap tigo ikaw mayak saktak ta si mang matigun ana na gay na pitche yo ulo la umat na kutulo nilo tak ba ama aw yak kunila tak jadak pala ugata anno gasa seux sinalo sona u patata ga u ki u pallo na ki chau yu martu ne amel ne kato ti yu ti chuna u batai mai da talau anno gasa ne tai kane sanal sina yo ku ngane e kharu ga te ona ga tau yu ne tai kane nyu ta ga u la u ga ma nu ka ga lu ila o ba u akune nu na le ga la ngu ba na u ga tai la no tai kuna nga nu na kata kala u pakka ro xuta ana naga amel gatilugo iqaw mallugo a shorlo panoxere sigameu tan amel imana pitteu shaqtaru gillugin aw mittaqtaili duillu pisuungu lawqtun anno aqtaune aqtume atigistaune aqturlu qulittaqtaune aqturlu addigingittume shorlo kamagiyau jusaqtu ya Rasa magakin. Ini ti si malo ang ito nga tamak ko nga magkulo alaw ka malo. Ama kablo na ano ka ang ni tako wali alak silo ta ukok to alaw na sugilaw sa magalwa kaptigi uyok sa uyo. Tako kamagin na piwagin na sa uyo yak pali alak sugilo tamak ko ka iksin na pali alak to yak tabi na kigatigi iso magi uya sa uka. Ilalo uyakak taga kadoksuni ulok si mga makangap si nang may atatagalo sanay na loksuni. Tamak ko nga piluak pag pipagun na tuyak suni. Ikaw mayak ko. Ujig laong itakalo aga kisya ni kingo mo takulugo. Amang ni ananaga panoksiyo takuyun na iliyo yak tamin na lugutay ka ni. Aw yak ko panoksingin na tuyak palautilugo. Ukiyok pa ano ka sa uyo maktuning. Atigik sa ilo kulitak sa ilo tako ila kulitak sa ilo tukutin na sa utilugo. Piyaw lak tuyak palauksima yun. Tana amang panokto. Iman na ikutila kau yalo talo ilugong ito. So kaya ma panok palyalo ni anip paslo, itak paslo tayo ma makuktaw kong iman. Tayo ma iliw siyong ngula uman. Anip paslo ni ikibaldiangin na sunit tao. Kanakisingin nili mami ni isiwing at siya reakso tayo ma pisiwang ulaw to piyakito yu alo niyang iman. Nagwale panang mat pidagari pidagin naksing mat tay may tunon hangatoy na alap ko pidagin siyo ng uyo yala ang ngayon yun ukiyak sa ko kisya na awyak ko amel gayo na ikaw mang ito nga ukiyak sa ko kisya na uyak to amel gayo pala ma panay ay siyo ko tagwa atik iksak surlo nudakanulo ilupak saktana Pannaya kami, sinigiksa kami ugo. Kama na sinaya, isibitiw ya kami ugo. Tasitiw mo, sirlariya mo. Iktoksin mo. Iktoksin minun. Tagbali, innitaw ka nga ni, innitaw mo aksugo.

0: نقاله و لاغسی من میگه خولی تختره ایتای من پوکیلی و لوگین خخل کمین ایلو ایخی تغنه قطعی اصوگین نوکتو گرمین کنا خخشگور نوکتو گای کنا انگور لوتی توک توکو تینون شورلو ادر کمیت پاون غستاو ولو میون تاکو غنن ماتا تاکو غنن تولیو غیسو انگو لوگتون ایخی اصوگ ایتیاغا می توابین ایکا انگام ایلو Tai mana tau piu yo alo lo sugi takun na pakpo ajin iglu takpakko iglu le miulu sana tia kalu mata tau tamakko ninga ajin iti uta kulugi ang nai lu tamakko ama uti le mamin no pukila pala utut tana le nu juti ki yati inga sana ya uti ing inga kawala umata ila tai kon iglu le gaudu umat Kuwe subiksyo ka pala wata. Tamay niya ano ka kaksota ilulungnik sila lungnik lo. Pwalulu tamak ko ano no ukukto matagaw no kakuloy no kakulungnik no kagalo ano ka kaksota wala utugon. Mitko nga nga luta ko niyo kuloy. Sana siya talagay ildo na gana na may tema na sana yaw si mabala umatani biyakta. Kana kasugi metro nga taman na takog sa ulo tukto ko takakpaksyon ng lutay man na tuktoy na tiyan at tukto ta iglulugang sing mga kangan talo nakitoy na nun nalagalang wala umata ano nga tiyak sa mayo alo katkuto alo at ikita sa mayo alo sana tuligay galo wala umata tao Oh, api tay ko ikasok. Udjerusus sabilong ng kalawaksunga kisya na takuyabin ni ko nutagaw luta sunaw ba ikaw mayaksakta sa tao sungon na gata. Ikaw manito yun ako tamani laksunga sukay mali tamani ako na lutuktukalaong iman. Tuktukang itilugot. 1959 me tama nga law sa mayong ataka na nga kisya na pato gaman tuktutu kalaw pato awyak kun kisya na siyo lutik lisutik uang ilar kablo na iso mata wala ang mata pitay lititaro law sa mang ming mata taka na nga at pato gaman tuktutay lititaro luti uba tuktukang ipiksin na tutamana salime taiman naman ako ne tamako sukay mawalo kawji ma ano taiko alo kawji ma tiya lauto amil gani galang ning ino yun nang ni kuli lao mata king uli tamako ilin nerve ka tiya tu yang ilo suri tamang nga tilong ali amat takang tiya tilong umikitu kulong may agwakak to kakduk tu yang galaw si mayaga anang na ayok siyak lautun na uyan ni vertiko tikit timata sa kau magalo ang mayong agbak sa alung ni niwagat tiluin kasi ano 1976 milo ba tawa na ko yung ila agpato government at ako silikun ting misu kuta kanangan sinik titaw katakso ting Tama nga, tuk-tutak sa tawli lao sa mga masalok sa wantifay niyo kutong.
1: Wow.
0: Ukaw-tukak-tukak-tukak-suna. Inulagayin niyo sa usuna ni kakablo na nalunang ito. Ukiunik ko kulinin, tukutaw ya kaya kadyang ito, tuk-tutukak kaya kadyang ito. Kamanak tulaw sa mga mayo tungago, piyunak sila umatag, sukayumigo, pirokpalde ala umatag. Tana kama ila ikpi yu yala ose maya kama nakto alam pero palya kala sa loo ang matago at ako sa may tuk-tuk ako na sila na sila katigita ako kupi wagsutik tayo man na ili ukay na lila ose mami yun pibaldi yu palo lo ose mayo aso ila ame chungulo alam ming matago tuk-tulagay takasalak po tamane Hablo na tikit suti. Niyo ko sa katakit kanaw. Tamanin. Noon namin, iglukaw makalakto yung suti ng ikaw kanaw kaya nakalagabing ni. Tay mako kanaw galwa kaya tawa nilo, takpa nilo noon namin. Tay manay lukilugin. เอ็กเข้ามานัก

0: malimit ko ngayon, kaputisi mangin mata. Kis natili, met ko ngayon, tanaw nga kaputisi mayo alung mata. Ilu, anana ga ukak pala mama, atataga go. Puwalo ka ko masuong ito, kasing na uki uku, ilu yam mata go. Ukuit nuksalong mata go. Taka nang alak pa do ka ma anong napiyok sa luwang ng mga ma ila pang nagalay sa ulo ila ang inong sa kay pichong ni mo kay maming ibyuyuhalong mata kisiyo yari ak sa tuwi na luya so utik siya katak si mga luwang may yung ha tay man na ito ni taka nang nga ni kuning sunali o nga ma tuktok Niksikak taksong alo na makuwartaw niksikak taksin mayon. Nawaksal sa silik tuin. Naitu galo aksugit. Pius aksugit ang kalining mo ang aksugit. Taiman naitu may aluluk siuyak pagkama. Kausiko ito alaw mata. Ikaldeak doang na tukastilugulo. Ikalugasug yuang na tukastilugula. Ang nauluni kamaluit. Kaligaw iluan na isuang ito along mata. Kami ulakang agutamak ko at ituin na pasuin. Isuak to alo itay man na samakatang mayroon at tayo man na ito ni alulok sa kataksunga. Ato, unikak sa kalwa. Onang mayroon ali. Ato kayaw ng ito ako ma. Ato putik sa kaubing. Suli.
1: Tayo sumane, ano ka kakatang Risang Niko Tilo si Hudson Bay Karok si Ma Visita Wani So Kaima.
0: Sure?
1: Hudson Bay New Verve Karok si Ma Visita O Si Roti Iwak Amelio. No, yeah. Kitchen el iglo
0: liyang sa mon makibiyan nilo. Kubiya chukbing milo. Tay kung nga wala o tukutamane. Tay kung nga ulo ta sinik. Makung na kaya sinik takpak suta. Tay kung nga kangal sinaman. Ikalugak din mga ilano na kakata. Tay ko nga wala ko. Tay ko aliyak ko ko yung ilanik ko. May sakala ko luno na katikilaw pagsugin. Nipisak ko tau. Tay ka nang may hotel laki wala ko. Tay ka nang katikakatalaw si mga mayabo. Inuisak to ko rin wala ko na nito yun na ilagi likati manok sa alaw wala ko matatay chumane. Ila nang menaring ni kalwa sugilita ko ta wala no na hakto to kaw na mara ni pisa ko kay si bulong no na katigi bala oktabon at suar ton sana tu yo la manuli ang atay na atwa ga tu la okton ano hati ang to ano wala okto tay ko si kaw mayak ka kamat tiak to aro la man kamat ko met kuli gala iman kamagiyaw tiak to aro wala okton nani suy naman kami iksin na to si mayon at kaw mangito nga tay man na mukay na no kaw na to yala ok sa mga ito ni kaklang niklo iksin na kay bangining naman kami to kakanginig anon kim na kang netin ulo kim minu pagayaw tiak to aro na la okto winyon ng man Nano kakpalaong ito, nao makayalo, ikaw magalawaktong ano, takawalo nga katikteling may suta. At ako si Tiyakso nga nanong may takuro ko si magama. Ay matuwa, nano kapsi na kulo na si Wilugi, nano isumalaw ko si mayunga, nano kaktuya ko nalang masunaw ba, kamusualo na Wilugi.
1: Ila
0: kangay nak iglurga dong mena ni wekta kala matai ko ngay nak kapdon na pala ro akbe me lu ni wekta kala to pane lo kingar do le na ta wala ora maletena akbe me tak pane ti man khay na do na gi yo wala o me yo tai na ta ni wekta khak to bina tai mata mak ko no na le ni wekta kaula la to wok sok to ko ta mak ko ang yun mauna to inak le takana ne tawat patul da meni wirt khala oxi magalo na makikta me tayya wat pour

0: tao ikayuta ka kaya may yuta magko
1: dear.
0: Sa kuta ka tia o masyong ulo matatay sa mana ang nai ulo ka tia lutiklo tama ko nga piyun na kutiki ila pijutik sa mingne pika tia titaw siyong ulo tuwalin yaya tia su sunali saligote ang masyuti lang ulo luto takot at sunali amasyo komat unik
2: Veronica, Ayrut, El, Amaru, Debbie, Uyukuruk, Apersona Silo Megavit, Kuyanamik, Barbie Saver Jutana, Pivadle, Yudrigi, Uyuk, King of Lerpamit, Pivadle, Yudrilo Semayok, August 17, Utilugunu, Nadding in the Canary Padle, Canary Lomangata, to Saravi Lomilavo.
3: Aku tu cuma kalau sih kan izak kelak pasun ni. Man uglumi tadi tu makalu, tahu ko ilang kita kut siang makitu tadi lorni ko mana. Pasal tu misi kalau ngi langgumi masih dapat cuta luni. Temen ni aku ni tadi nan ni aku ni. Temi siwa kau minang itu. Anu kang keluar suni. Siang tadi makitu. Mamin ako lo laksun. Noon nataman na house ako lo yung magalo. Ako di tama ko yung makala ko lo yung makitutik. Ako nila temi lang kami. Temi ito. Tana sibudli di pa ka. Ikaw, ilin niya ka nito ko lang. Ilin niya, ano ka na. Tamani salim ilin niya laga tatatlu ilin niya tatlu lupiya ka tatlu ya ka ulo mingani ilin niya ka ni ti pia ni tu kaya man napila ka ulo mayo ilin niya ka ni tu kalot 40 una kalot ni ko ilin niya ka ni ti tamani ame skulo luti teme lok ama asyano ang una sunyo wato tutu may yakpo tut tutu ko magagamit ila sila na masigang tutu siya kay gam tutu liya kay gam tutu ko may yakpo tut teme siya ng gamit teme lang may yuk tutu ilo pisi lak tutu pisi wadli ato yung nalagalati teme mata maana piyo kyo may yakni siya yung amma na ko sa kila ako sa makungin na ko sa kila nga ba dito ko yung talo kili ko la ako sa kanya ko unik ka pila lang ang mila ka ko mo yung netik ko ko mo yung lagyala ko kita ako patalo ako sa mataka ni uyo nutami so kami nutami namin niya kita ako pakalak sa mamata man awyak akas mutilu ko Mä kertoin, että en ole omat. Sun ei tämä kuva pidä

0: Gilad, tem o tam na CBC na pilerio yok sama ako sa tekit ni tulwa ka umay lao blak. Tak tam na ilaka natin ng midnutak, migvik ukuya na kakao tiligun. Am matao takoy lahat, gawa mo takakot. Tema, tunisin niyo yung matela, $85.5 million. Tam na tuwa kayaktok nutamot, migving mo. Tema tam na kalakat kakao na kaumay laka, tema u-unit, sa viyang na aptigo.
1: Ila tay ma kangyaksiniw ting miho kakbay tahangan ni atugaw lang kami ito galwa aw yak kihani ukwer na kalwa bilitay nakmat maligalaw tigi yabot arawa mi lori ilaw tamane kataw gabi kanoklike ay humabit.
2: Kaya na may sa mga aksuwaro upigusok po nga tabban na kataw kung nakamataan na ukwer daw tilugo. Ikaw mayunga nevek siya ngulunga migito kayang mitakviktakay nakto tamaw na katay na yak sungaro ang kagilaw siguro kangasin na tan na nutang may sakitaw tilugo aksuaro upigipaka kivalang miyon upigipaka.

0: amalu asyanu paru kosi kelgilunga sade jaga jaga kaya me yang otom ejangan katitita wata ala kelluti tamanna kowe ana loksuni katitita lokti lugu tapi tidak tidak lalu lutin lo temi palung mata katitita lokarangan temi tulang bi kowe ana loktu amma khatu ina tilugu santi lokti lugu ipasa ipasa kata pakti tawalu ya takalang memat inuli kulu matai langat pakti tawalu kudlu ni tema pita kina kapo tamang salimi pui wakta hako alu alun takwa salio to papivalya yu kalangit sila tawon nang ito alu kata timis yu hangilo pasunay ipasa timis yu kalong imiyok sila pitu tawalu ni ulumi tema niya ko ni katina niya ko ni timis yu hangilo tawang imiyok basically niyang ito pat. Takwang ko to pivalyari sa li pivalyari ngayon.
1: Babe, to sa umayok sa vote takwa kao yesak te nakakatak ta te ayvang ni lone takwa kane masaka rang mga tatama tumane to sang na ko yivan.
0: To sang na long ito. Ila, inilakaw yung may ito kang itihot. Tan ay patalo kani tuyang ito ang ako ni tiyaga ng alo sumalugi ang sungo mani kaw sa ko tahangin na tahaw sa ko sungo matay ko o kang iti o kang ipatalo ti ay patalo ni kuit tan na kaw sa ko kapo ni hopi ko hangin ko lang mga tan na kaya sa ko lang mga tahaw sa ko di tahasungo matamani pitahangin na tapi sa ko lang alo ta man apik ko ti kaya tay may lo tuyang ito kaw ina lo ang magito.
1: Okay.
0: Eh, may nga yo.
1: Aso. Uka aw yo yo mi inung no atok tok tok yuk sa ni igluk sa ni sana jo mi si mavoka ta matumani.
0: Eh no ko sa rin na hatan ni kuwa. Kaya mo suli sana yo yo. Sila ta ta man ila na patyara ro ni ilo ni lukyan ka pidero yo ta kuya ro sa mga ta ro ka. Ilo ni ko kating ngayuali tiang ngawal na lutik. Tama ko kating kayo alo ko lang may mata. Sana yawi. Isli tiang ulutik. Sana yawi sa mawal na yun. Tayk ko tamaan na sana yawi. Isli yawi tayo nako sa mga may sana yawi ko tayo wala kalun.
1: Ape ko tig sa kakan na ko nirsungay na babi?
0: Ko yun namin. Tapa ko sa lupi wala yun ko lang uwa nga papi sa bakit. Ko yun namin.
2: Tama na sa wikisak, tapot piwala lang yun dekang ngat. Salamin, Bobby Saverjuk, kuyan namin.

0: Các bộ trâu cho khăn ông chạy dâu rồi chạy dâu luôn nặng quá
1: cục cầu mịt tan nặng xuân các bộ trâu cho khăn ông cứ nằm
0: thì
1: cục cầu nặng cả
0: khóc
1: nghe
0: khâu
1: cục cầu nghe cục cầu mẹ tự ăn tự khắc tự đặt cục cầu cục cầu khi được tục tục tục cục cầu tham hoa nặng cũng ngồi hiếc cũng ngồi hiếc này ác tập tiêu lưu bộ nó cục cầu nặng đau bầm mà ta cục cầu cục cầu cục cầu đại mà
0: Tāna taki ni ka nā magia kāwa taki kōlugu, nei tō kōlugu, kānuk ia.
1: Inuk, ami yang iti himak tutiak lun inuk, tiaw yang mani tāna yung nakto. Pio na yuk kiti luhra luk tāna balao mi matilis ko hiuman. Pio hina hiwak lugu, tamay ni suak ni matia hiwak lugu. Taki yulu ilay, taki luha kāngamit. Kapok suni sa ang inasaw ko, matagbo na siya ang nga kuking miyak suko. Kilang nak, takilol, kilang nak, tagguang na hong naman. Na inasaw ako, kinayin kaluak na yung maging kaluak ko ni. Ito ang nasaw at tarilun. Adi, itimita na nga di siya kakapagtam miyugot, inuktiyot. Kupkaw mi at saka ko yung kaluak suko.
0: Dahil man na nung miyok akaw gabi, siya uli ka na naupiw lang na yak suni.
1: Ah, mai ubang ali, ubang ali teori ya cukup si lo ni lo. Iti ni ali iti cik ya ni tin sao lo ni. Tuk tum nak jung ai ki u ga lo ang iti sa ga ni sao man. Akin ni sa pi kaung hil ga mi akin ni sao kat tam man. Na no bi sao ni ga kaung ga lo ni akin ga ni sao man.
0: Hona ga ni go. Na no.
1: Nando sao ni nga at man na kukturang at aluni ubalo ni kan na at nga nga kana nga tawag to takan na takan naliyak tap ko tamang mig naliyak ko tiliyok lugo si tini nga ayaw nang itiyak to amin nga aluni tao tayo ni tuat to takan ni kana nga ni naliyak ko tiliyok lugo ayaw nang itiyak to tamat ko naliyak iso kayang mintihan na katami mata iubang alinu Taman niya ako niya piwi lang ko niya kakawilalok lo niya katulid lang niya sa uman.
0: Taman na rin, tuktu, kananga, taka naking uli nga, taka nanga, kanoy pa.
1: Taman na rin, kaw yung mga taka kanoyin ito walok daw. Kaw hindi lo niya kumita ka niya sa uli na lang ito wali. Ipit ko alok sa umiyo wali, uktulok si mga namalisi tayong kanamit. Iki yung mga kanyang itok na lang itiyak to galak. At uktaw ka tami yun na tiyan na sa onir. Ay uktaw ba daw kami tuktublo ni kanangatam na huli ka alaw ni anaw sa oyang alaw ni tayo at tayo gaw ka tama. Tamat ko at hanayaw ba mi yok na lang itiyak daw to. Hanayaw lukak tilo na gulaw si mami yung ah. At uktaw yung na mi yok.
0: Aksu ki tamatumi ka. Apeksoon na ako kao si sa kao bisuli.
1: Eh, kamag ko tayo ma. At uktubin niyo umayok si yung mga puyok tao yung aking matatayok tao katanglo si kamag ko at kukaw din kamadatong yung mata asin nilo. Tayo ma, piyaw katakpata. Kamag ko at tao umingmay nagdungit si Takibat siya ba makialog yung tayo ma yapo tayo ni kapokso ni nasinok sa umbata. Tuktup kao nagdungin napiya kayo niyo sa umbuti. Sabi ito tayo ko kakibat siya ba tao yan at siya kimaluti pero nga yung yung ikiyak at tap. Nanireak tao wag kiglo nilo kanlo kaya asya ko tayo yung wawag suki. Tayo ko pero nga yung ito kakibat siya ba Katalaw mi yun na hekko talag sigo na kinubang mi sirilo ko na hekko talag sigo na yung mituktublo ni nagjuhanin. Tamat ko at teka po kakibat siya ba makialit to tayo ko at sabi ay turila yo yun. Kaya ni tukto na yung napiya kayo na sa yun. Tayo ko at lukto ko kakiba nagtak ko kakibat siya ba ulit kaya ni kakadilo na piya kayo na sa yun mata kao yung malag sigo. Ika magawin mo na ginipitiw lang ang uwi
2: sa Ayaw na
3: Yeah, pinig big sa batag bawal ng mingman. Tam na kayo utusak sa ugi ako maktok. Kuga adyong niyo tolok sa mayok. Gi kakiang niyo. Ilaw no katsang na apusim. pianik bik sebut tau

Tagbaw niya lang man, ko'y namilak kuguta court sa Iksaku Kayut. Tamaan niya katikik kayo sila mga Robert Kabitok, akagutaw sa Iyaw Maisin sa Iksakun.